pagbalibangon, nagpagalikon para sa tumuti na puwi mapungahon. Lekson, dilita mo atras sa mga pagsuway, handa mo das-das, bisan pa kanimo, aduna mo gira, huwag kayang pagtuo.